agbara yin baje lori aye mi in the name of Jesus. Wa ma so iro kale ni o. Begin to cast down every imagination. Ma so won kale o no bi je pe gbogbo igba laaro kutu won ma fi ero awon eyan bu ero ti aye ro si o bi ko lo ajoko mo di mo ni ero ti aye ti won ro si o oni bi ko se ko teba ko mo si obe to fi je ero ti won even ninu le to n gbe yen bo se n jade to n wole inu n bi awon kan wa wa kibe eyin abinu ku mi e se ayin le se loruko Jesu eyin abinu ku mi e para yin gbogbo eni ti na wo di si mi atomo owo ti ogede eyin ba gbe ko fi na re in the name of Jesus gbogbo eyan patapata e mu igbale pade mi lori Facebook nisin gbogbo eni to ba gbo mi odekunle epafra o mu igbale igbale ti o fi igbale nu le yin wa mu pade mi ni ori Facebook loni ojo ketala ojo to yato ni to ba ti di ago mefa gere nisin ki to ma lo Jesus ti enikan ni ki la fi igbale yen se ngbe mi ba so asekale si ibi to ba ti ri janka wo nu le re o fi gbon ni a fe se nti an pe ni total cleansing owo ja won ni erongba won ni enikan ni ah ti e se superstition se dodo ni mo wa wa ran ja wo se odekunle epafra le ti pade mi ni ago mefa laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube ni agbara Olorun gbogbo eni ti n gbo mi ki n to ma lo oya nawo siwaju ti n ba ti gbadura tan esere mejeji wa anoint wa se omi yen mu ni igba meta bo se n lo loni ero okan mi si oyo ose o na ni pe wa jere wa fere jeko mo gbadura fun gbogbo yin be se n lo lose yi gbogbo eni to ti fi ole onibara ti yan ti bo fe nu le lo mo bo da won pada wa gbo oju ri o si lose yi n to ye ko se to fi la oju ri ori na ri gbogbo eyin te wa sick oni sickness lara try lati dura mo gbo mi bo se n gbo mi mo ba emi re soro ko gba isoji gbogbo ti n ku lo lara re ko gba yi pada oya gba iwosan gba gba gba gba in to le se tele atose lo ti bere si gbe se e lo mura o iwo to ba fe wa si wema church wa to wa wema lati wa wo ko ikoyi ago mesan ni prayer laarin 2 hour ati pari eyin te ba si fe wo ikoyi switch so ipo verse ni yana koyi o ti ri Jesus city ha pepe yo pomo laaro yi ati lori Facebook ni o se ro se fire for fire ni pelu adua ta fi side yi ose ti pe ona e wa gbo awon eyan kan si meji ipele eyan meji fun program tola bi n ba reyin eyan 39 enikan ni se nda ko 39 ati eyin eyan 42 o le fi 1000 ati 500 ele ka fi se program tola o ti da gege bi ore eyin te ba ni da mewe eyin na san temi olohun ba fi si onu o ri pe iru awon owo bayi ko ni je olojumo ko si ni je nkan wa fi dara loruko baba to ma ti temi mo bi o se ri niyan e je wa won 39 yen e je wa won 42 yen 1500 gege bi ore pe e fi se tola woli account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Olufe don wo ko wa wo nu we Job 24 o ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni a si fi ra emi e kan fi furugbin ore loju yin ma ra jeje ma rowo ma kole kan so n to fe se pelu iwibo yen eyin te ni da mewa na fi se it is well o mu nkan bo and e wa gbo ikilo ti Olorun ba tin si o lore to ba so testimony e to si oni baje o kan ni gba mi mo ni enikan ni mo fe share testimony lori number e je loud ko need ko si clear 081 86 meta ati 7 kan 34 43 ki en to wi 081 6 meta ati 7 kan 34 43 ese bibeli ti gbogbo omode atagba wo ka loni so mo pe nu we Jeremiah lawa e ka iwe Jeremiah chapter 19 titi wo 24 mefa mefa ni Jeremiah chapter 19 lati 19 20 titi wo 24 eyin omo lojo bi da oye kunle ase kan be lara mi loni eyin te mark wedding anniversary yi bi temi lana e kunle oni ni mo so tele ta ba ri enikeni tin spete ibi tin rero kero ibi le o lori tabi si lo si waju re ki oni to won fenu fera bi abebe ki olohun ko gbe o leke abinu eni ko to di wo ye amodun ibi won ro pa won oba o wa ti sun si waju ifaran ati lo si waju re yo ti faran in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary se ri in ta se laaro yi to ba kale tabi to ba wo lori Facebook send e si awon omo re nibi to jina mo gbadura fun eyin te won uniform mo gbadura fun military